미시데 냠시비네라 픽바 차도 코나냠라 도카마 주발레 체베 기리시 헤규딩네 나위 기리시베 로카딩츠 네기 심바르네 데칼레 데규티니 네기 르지직 임메 고급테다 망부메 카티게 땡도 첩신베 데카르테다 네라 슈켄충나 네랑 이완 촉베 튠시티낭 뇌소 쥐바 데브르촌네 Dökarki, chöpshun lakba lekyang, zhona chi chiwa yungyutu. Ngayla tinga, gecha chiwe, dökarwa kashyegi, xianjie tobe, gewa hajang sangbu yungyuyu. Kongnam, gyuze la xindune changxin kebati, kiran yutu dita jetu juni. Nawi, zogdien tugi jikdien tu chibarnu. Semu, Alin Terry lala, gyuze chumnu medu chungwa ngaxin. Tengxi la, kongki, Neki lupu dose zuymushik chepshin yutu. Ngayla kongi xere tang namsar lakba chang chokbe nawa zechung. Kongi kamna meji Henry Ofing la xingne shudu la. Gebu chunda da nangxi. Teyi zuylamki chua kangsane kinyu kedu pakba ngunbata. Namgurki chukbe kangdi xie kimde. Gunki kalu gyurwa nubbe gebu jinyamxik ngun la. Kongi Gebu che zhe ji ki xere le, minnamda ma ju le debe yi dung ki nyamna chang shuk shur jik. Jinba tini, ngay ki namyang ji tab ma chi su. Ngay ki tatung gushab Jefferson la ngoshin la. Kang ti ngay ki zawur turba ter ngay rang boba gigitu. Ngay rang yu kang shik tu zhu tu, tekar dagda kong ki chabdu na watang tab kewa ina, ngay ki yin ji kong che war jir gishu. Ngay rang New Year to Lopchar Jimrin, Kongki Chabdun la Ting Tangbur Debahin. Titu Kongki, Riffen Wengkel Shiba Chabdun na Shibe Gangshi. Ngay ki Zhungtamti, Te Kongne Tingmang La Nyungya. Ripki, Nangmi Linggurt, Jishib Diwe Shigyu Kye Cabu Te Jawani, Dugar Chabdun la Dechi, Hine Nyongzor Chung. Gushib Jefferson la Ki, Ngunsum Sechin to Chab Nangshin. Yanga tsunbe nyamgyur yiwan chokba tili, nila gyuze ki longchu hachang chenpo chungla, ngebu ribki sungye ti, ngeki namiyang jitamme. Chabdun chubchi, Sam Sullivan la ki, ngeran dikkyabdu gushib Jefferson la jewarchi. Namsa kye cabu teta, jamsha tuybe ujata, wakzum je la ngeki lakbe chichi chebayin. Kongki, Ngay rang kongki xere la chi chi che du ju nang we. Ngebu rib kianca ngang da lo nishu ni la yuwa ne se tu chincha shik yu zu ngay ki gun du dokbar che chua la. Ngebu rib yam cengkyu te kya kyo ngang la chi tar lang be cui di kongki yang gyar ngay la chiba nang ju. Kongki chibe zhenya shibe dukar di ngay ki danyu yu. Teng shik bos dun du ngay rang kongki gun dun du jar we. Kongki ngay la zhenya shibe dukar ki demu qishu tumbu kashi chabdu nanchu. Kongtang kongki pyu zhundu kangdi karti su chene. Zhuakzi chenpu shiki chi su dedi. Bob Egrisi zhenlun yegi jizu chib na wata. Ngay ki lakbe kongki chakki lemu chebe. Teyi chewa tsubtsub chebe kasar gochur gyune nyamsu nyongtubsung. Kesi kongki chabdun la matebar damgyu te xienki ngayki banti tu juti cheba ina, teda ngayki nyamsu nyungtab zawa nini me. Teche, tingi war chisun takju ki zengmu che ne, reji longmar tsuzu yugri che. Jesu mbob ya ngayku te, losim tsamne rimki arma timbar kyur. Labchinki dekarwa te, chiku tenzamda, ka juzam chebe gechi ngidir. Nye rang fulin wa chir chongsur libne. Shine derki jalu sengsin tu kyurbe go nye ki bimu ding tu xa yunan char. Gushib Jefferson la ki lar yang Riffen Wengkel Shibe dukar ki dangne. Chepsi ngozar chishu tumbu kashi ke dun nangshi. Yuzam zumgar dunbata. Yuzam ngukin shukin chizu ngunsum sechin tu chiba nangsu. Kongki nye rang lakde toa ne Dökarki nangdun kajik kongla gyushie che to jubatila, kongki chepsi jarwa nangsu.

No, sinolinge. Tinki li cena la kumune lingi ji dianbe sunxie mang ta ji chiji xu yue le. Wen lia chiji xu bie sunxie di ni gu san han me la ge lin nan be ya ki tu dun xi bi yin ki si nan ba lingi chu. Sunxie di ri wen nan gu guang le cena lian xu nan ge ge xu yin le. Ni cha li ne rang chung ki sa ji mang che le ya wong go da ya ni go chu xian che zan na ma ling ge chu su xie ti de wu xu xie ki lang ge pan min ji tang ga ni lo ling ge cho ki si wong go tu jin ka do nan xin xu yu bi na su xie ti pu bi na ha jian cham duo seng ge li jin ki ti ji ka ba ang chan ni le wo ge gu ji chu ge jing a dun dun gu ta chu ge song a ni chu chu chu ge ni gu le wang ang a ta chu ge ni ge chu dun dun yi 提醒李健可以清晨几点的 CTB 歌声传情 CTB 酿泡你洗不烫 ，Twin 可以低谷的藏语位置加配给清冷洗不的音，俺那最怕一个洗完这对难看的巴萨拉音。

0: Tadinda gurabalag yamsayalasi dais. Tena yer ki wango tongga ta khasa gal yo ta chatan al buwe yinle.
1: Nese.
0: Lo siyo na ajgu yishinan gore.
1: No, shirin chango.
0: La tozile.

0: Zastan dingin nam so kung kam sa tan de kine sengu su be le zen di ni hwen chung lung ching yin chi le gu phe ge lung ching ki cho ye lam ro si be le zen di ri sing nam so ngal le zen zo yong shu kien logic yin
1: leng ge kung kam sa le zen zo yong shu kien no pro ga yin ngan chue le zen di re sa da wa tha la be nin gung ki chu zu jung yi tha ga ma tha chi chu chu zu chu be to chu ri jin di di zhu feng yun ge tong ne sen nan tu gu yue

0: Saya yakshun shada ma zambu sumde marwe ni.
1: Ji ji bala. Shama zambu sumde yakshu yinwu chung. Da yinne le sadwe chungmi saje chokdun siya ge tepi na liya. Marantu sabu tobo ya nebe mitzu. Namgyu ne shama zambu sumchu be gali ya. Yinda ngoze sui to ta. Jindo sui bu na zo chuk riz che kwe dwa li. Da to dun yakshu chungbi yina. Boze da juma ju. Chalum so chukyu se ta chukyu yi dube ge ngoze ta jindo dinde mangzi chwe bi yina. Yang yu kusu di yinne le. Tangshi tuyabu ju yungu riz che kwe dwa li.
0: Yo yo. La ting san chomu tseri da. Jindo na ge zom takju son zang. Sochu tezo tangju che ba lada. Le labur chiri.
1: Shu zang ba la. Da jiba ne kirangge le. Tseri suyabu da jindo suyabu mangzi chwe na la.
0: Yo yo bomo. Ta di le rangge chukyu se da yi de zo. Tsi ro chik dwa.
1: 我这年轻，那这么多青春气息。

0: ume tindes che son zan da kiran ki khala da tindes ba gup su ne le simur de ge be je li ne te bo ri ne mi gyu de ke chen bo de dong an le
1: la shu zan
0: tindes che nam bi ne da se ri ki su ju de du len chi to bu tan tan ne jin kiran ki po gyu ri ne le ya pen do chen bu shu yo ri se ko sha le
1: la shu zan nam go nga re ngone cha chen bu yin ne le da khala se be gup li ya yin ne gyo gu shi ra se gyu ba le ti ring ge che jin de ha ko gyu je yin ne yang khala di go dang gi na le sa ya di Guyogoso, Dorgyun Dong Sigi Yuza, Kirangi, Sigan Amda Sabata, Lung Lang Dewa Tina, Nervale, Pemba Nuwe, Kimda Tsui Nele Dapugur, Chung Dune, Ngepewe, Sigam, Kumshi, Sogun Cheguadi, Kajembaji Indu, Tetelia, Tunanan Yu, Chenguinele Shuin, Seganamso, Kuan Nodulang Niki, Kazeriki City, Wenzam Shuana, Kilam the Shorts, Maruku Yurta, Lung Lang Vina, Sugur, Nugun Sindune, Chemposu Yuva Gorni, or the Shisubi.

yi, ge ti, ko bi gang bu ya ji de yuan qiong ni, ting bu de qiu wo, da ki lian sen de yang. Zuo qin ci su le pa jie mo qiong wo ti ni, ge jin shi, ke si, da yi wo ka mo xi yi ne, da ki ko bi qiao wo qi mi xi. Ta ni, ko wei ke nam le, rang ki er song ge lu yue nam xu di. Da ni, rang ki bun qi nga bu ta zha wei, ge wo ka mo xi mo yin bar, mo yong tuan de se bu xi yin bi. Tuesday哪里呢？请不为灯具，用所写菜所。下午几枚Tuesday哪里呢？这下为灯具，我做用笔，抽不进去，先改偏去啊。下面呢，那么日最这边能怎的？再说呢？那么日最。

0: 有看那个图片了，听见交流。我的意思为，没收听过，传不到了。里面图片都做查到他，证明呢，推荐到你的行。让我想那个看嘞，你是在乎？创业他，哪是？传不到啥呗？啥东西不就说了？特别，连那宋杰就看到一些不嘛事。啥用我说？乱着看他，我就看，我也是看这古的些呢。这个东西不就这么不谈？讲到中间的，老百姓们为来对的贵多，让我想那个看嘞，我不中个不用提。
1: 比例的来年年纪，换段时间不是。平常军区出差团结，七种次要给的公司去给京东三点转个体。他的来年送了没锻炼就怕他肚子有，老军都对军长开始要求。这样的强制托不多接送不是。强制中间的每次去连续连续连续连续连续连续连续连续连续连续连续连续连续连续连续连续连续连续连续连续连续连续连续连续连续连续连续连续连续连续连续连续连续连续连续连续连续连续连续连续连续连续连续连续连续连续连续连续连续连续连续连续连续连续连续连续连续连续连续连续连续连续连续连续连续连续连续连续连续连续连续连续连续连续连续连续连续连续连续连续连续连续连续连续连续连续连续连续连续连续连续连续连续连续连续连续连续连续连续连续连续连续连续连续连续连续连续连续连续连续连续连续连续连续连续连续连续连续连续连续连续连续连续连续连续连续连续连续连续连续连续连续连续连续连续连续连续连续连续连续连续连
0: Leishu dine ji zhuzhin shu ma, li hai chang ki, rima ka ga leishu dine tong wei li tuin gui zhi tuin jui qi ne, nga ri yun shing di gui tang bui da kong bie yong jiru, xiong di cha ju yin xie sun bu shi.
1: Xiam le sen gyur du du ka qi xiong yin. Nian wen luen ha, rang xiong ki, jim jui gie jin pe ge dong ju te, si kuen qi ru dong ju ne, cha mi gui dong ta, bui qi tol dong qi bie par, gyun do xiong yin. Nian dong ni xiang lue lom xiu par, jiao yong ki xiong lam ji rin qi, jie li qi qiong ni xin ba ta. Gyalam ta, xin qin rin bè lam, tì xin, chong xip xiong lam jie, da gyong qi zè, gya zi gya xin xuep zè. Nye wè luen ta, togo chong kir ti, mu xin le song gyong qi gyu ti, zhu li din jia ta, gyan kham din jia, ji cho dien lin jie gyan lian qi bè lè tuan ki, zon lè tu zin hè. Mu xin ki song gyong lam lu, nian xue ta jik du, tuan gyu tu bè qi bè ta. Cha dup jiri jian hè, mu xin ki mèr ti, nian bu song xuep zè. Ta par, togo chong kir ti, mu xin mu qi, gup ju kong ta, gyun lian se xin mu qi dun ju le song gyong qi bè lian gyan zhu bè ma se. Song jue tang ke sub tong yong qie bie mu xin, mu qi ji tang cheng qiong ji par nuan qiong yue jie zhen. Ni tu, ning zhi chong yir ki, lop xin lop tuan bar, lie xiu lie ne nian pi ji jue qie bie qie tuan qie gu biao zhi. Qie gui tong, si qu zhuo zhe qie bie ta, lie du ke sub ta, ji cuo gian jue ke sub so, mang pian si qu se zhe qie bie ma se. Cuo xiu ke lie ki, lie ne yu gui gu ta, kuan ne par rui gu zhim, top zhe xie ki tian ne, lie ge cuo kian tang ji du qie di, ke lie ki lie mi ka tang wu ta, xun nuan lie xiu ki gang e se yue zhi. Nhi tu, nâu chú chong kìr kì, kà tàng bùi mèn chú gèn chú kì sơ chú kì gò chàng gè wì zè gò bèo tà. Dèn kì mèn chú chè bù duyn kì gò chàng gè nè, nèr gyong chè gò chú kì. Mèn chú gèn chú sơ chú kì, mèn chú gèn chú kì sì chú chè chà tà, mèn chú gèn chú nè lì pì bù chè gù dèo yè xèp chú nàng tuàn tù zì nè, mèn chú gèn chú kì xèp chú tè mang chú kì nè dào tà, mèn nyò hà, mèn chú gèn chú kì jì tù nàng bè tò nè zì chú tù bù jè nguyn gù tù bù jè. Lai su chong kir ki yar sen shin, xiong nung lu chong ki dian jia song wei xip chong qie gu biao ta. Qie gu bi yu tu, mei sui mi ne, xiong nung lu chong cor, qiu lu tong gup, rang gyup qi dar qie gui min ki yun xie ta, luk qin ke lu guak ba. Na ar ma sun bi min na song gyup so tie ki xie xie qie zhi qie ne, xiong nung lu chong ki dian jia ki te di dian bu song yup zhe. Ni tu, ting zhi zong qiong mu lang mu nyam zhi chong zi deng wei ki, jie lu ni do ni xie ng lu, gui zhim cao xin cao bu ta. Xiang chong jiao song ki xie xin chong so, ya tang ge ju yi, mang cao qi chu le. Kuen gui zhim gor qi, qiak dong ap ki thak sam gyab yub zhe. Ni wei luen ha, ting zhi song qiong mu lang mu nyam zhi chong zi deng wei ki, nyam zhi chong zi deng wei ta, cong nir ki le, chong zi nyam de jie song zhe ki nan bie tong ne, lo xi bur, yung bo gor qi, som dong gu ki thak sam du yub ta, mang cao le, bo par gor qi, qiak dong ni ki thak sam chong yub zhe. Ni tu, mang kham zong ki, bum zu, yer tu mang sui qi gu gu su bu ta. Qi gui to, mi ri ka ka mang cao ki, lu le sap qiur jie to, bum zu jam tu nyam zong qian he, lu lin ker chup qi di. Tui rup sabi, sa tui mang cao ki yar zion ki san bai nyam gyur nguan yuan ha. Bum cui jin nian yu gur ki ming chang ya, nguan bar xie xiep zhe. Sen ge nam so, ting di li chen ki zum zhi gian gur nang kien a si rup la tang di chen zhong al ha. Xip xir qian gui nang kien lak bu si rin ha. Zha jiu nang kien nu bu si rin ha. Nian zhen xiu kien do xie si gian la tang di an yin. Ting di pen chong sen gyu nyam zha li chen nian zhen xiu cha.
2: Di ka ra ni?
3: Ka ra ni?
4: 人种龙青年轻猎户来见龙青姨绝顿迟炸腿多东边塔各只思绪地内塞这起滚对生根盲催托念索滚穷都是皮微信地内钱他的契机三个错别来生地内人种龙青年轻猎户
5: Tugan Lung Jinki.
6: Sengur Gwendu Gwinchong Xiebe, Li Chen Yin.

No, sinolinge. Tinki li cena la kumune le ngi dian bie song xie mang ta ji che ji xu yue la. Wo lia che ji xu bie song xie di ni gu san la ma la ge lin nan bie ya ki tu dun xi bi yin ki si nan ba lin ge chu. Song xie di ri wen nan gu guang na li cena le xu nan ge ge xu yin la. Ni cha li ne rang chung ki sa ji mang che le ya wong guo dan ya ni guo zu xian qi zan na ma lin ge chu su xie ti ri wu xu xie ki lang ge pan mun ji tang ga ni lo lin ge cho ki si wong guo tu jin ka dong nan xin xu yu bi na su xie ti pu bi na ha jian cham duo sheng ge li jin ki tie ji ka ang chan ni le wo ge guo ji chu ge jing a dun dun guo ta chu ge song a ni chu chu chu ye ni guo le wang ang a ta chu ge ni ge chu dun dun yi 提醒李前可以清晨基地你CTB歌声传情CTB念破你洗不塌 QNK地过你藏语位置加培给清晨洗不定我那最怕给洗把这对难给你巴萨拉音

0: lei kungam sa
1: chung ke tum kong mo zu le tolo mo ji jes
0: le sen lo ke nang ma re lang kina mo ti sun ro na
1: lu she tang do di e e chung ke tum ra ta chem ba sa la te ri sa go se be ji she ba she ji le de ku di nam ba ke nam ni la ya to che na shu ma se te shi de da zum za chu mo sun de le lu she ti sen be ding ne pi win ge la
0: no to che na la
1: ta tang do e ngan de lung ri ge u ti during ge ge do la ve so nam ba ta ane lung di u ti le su yong da kang ga pi ya in ge la
0: no la
1: a ta ri ke ske la nga mongolia ta ni yu she me ji jo cha dong hu jo ku san ta wa len be jo lo lo sa ta da a me na be nam bu te shi re si nyen di je di de gi ta sing do mang do su gi ti mongolia lu she di de pi ba ku na do ku le kha su ta je na shu in ge la
0: ne se lo lo
1: a shi sa phang ge ge zo na be en dan da sing do mang do to o ne tu ko she na re kha re ne ju je en do sing sa pa kwe o le mo ri ba ni de ti je ba te shi de le shu ge la
0: no a
1: an an zhe sing do mang do zo che zu du zu lu zu ta du ge ming ne chung ne me se re se re me se da se re mo me wa a mo tu mo me a shi te mi shi te yo ma tang tang ga te shi de le be min du shu ge la
0: ne se
1: an an zhe mi ma nam bo zhe su su sing ga na ge ge bu na ji chi le ya tang da to na da jim ri to na na ro na shu ge yin ge la
0: ne
1: lo an chung ge tum da ge ma sa la lu shi ti sen je ne zen li tu ta ku su tu cha na a
0: ne se lo lo ta sen na Siam no chari shui bie su xie ka nipa di na ten jin la gai li nan bie su na yang zhu xie di la.
2: A lia su xie teng tang tong ma sa gu se pe li ten zu kio ba ge ki dama la kira dang ge pa sa la ni zu bie tine nung zi gi lia zi lia su xiong la bie kio ge la.
0: No, to jen na la.
2: Si da zi di da gu bo yi zang sam du zi jo kia zi xiong cha li su tong zi shui bie tine ka nipa ju yong zang bin shu xiang nubu ling tong zi shui bie ka nipa ju dan ting zi zong kang gar du kio ye xie ni na xie bie da gu zong bu zi xie min zi da tine kong gu sami bu zi yong la bie kio ge la.
0: No, la.
2: Nginan zhuk tu xie bie nyan ya bu nyan tok bie tok su ta wang du la zu jie. 이제 근데 지금 다들 보면 용다 농진기 센터 넘는 게 칸도 도지라다. 그게 틀 정달라네. 이제 농진기 센터 용을 비교인겔라.
0: 네세.
2: 이때는 냐냐 분야게 리트 딩가르래 약과 약세 단 대결 무슨 적고 용에 대신

Kumi rikri langay da nambay nyam zom si bie sun si di ngan chui gachi lung chin sen zho nam lingay ta tin sin ki li kuen di gui to ne li zin di sen si nan ken ki cha zho nam lingay chong ya pyu jie ti ling ri si ta wang ki li zin di ju zhig yin la nam lingay zho ni da to sim zho bu yung bie mun dun shu gyum ma se hong go ga dong yong nan sin shu yu bie cho gu nam lingay chong ya yin ne yer ki hong go tu jin zho bu yung bie mun dun yu wei ne shu yin lingay shu din jia go

Sastang dembe sembobo lingge tsem dili thanda nam lingge ne sengu chobe le zendi ni phenjong longchin ngin chin le khu phege longchin ki tsem le che dawe ki kurkhang sib di ji ngan chui le zendi nin dar tsem chu su chu thang gam sib chu tho phenjong longchin ngin chin le khu gi phege longchin ki gwe nyum ji le wo ji cha chu thang lak to ka ba ki ngin che chu ri chin di tho ne sen to bu yu be Tengene tuduto manzu le zhen sheng ya ge shi shu yin. Singena bu suo, ling jia ge cai mei ju su ju tang ge ma xi ju ru niang zong chong wa ge zu qi. Ling ge ji xi nin ji ge cuo wei ti xin le yu nang di. Ge ge cha dan ge sim ge chen jia ji ji. Ku mu niang ju xu bie, zang zhen mi zhen wo ri nang ne xian tu bie dun bu yu la. Ke ge ke jiang tu ne bie lu sim ni ge qi qi xi tu ge. 日瓦阳修

Sejak kang mangchu dungdam le chen sen tang. Dini ki ge pa mi che lo chu le chung be du ji ru ju nyong tu la. Dini ki ge to pe sa tu ring ni ge ke pa cho tu. Sejak kang le chen an chu chi tu ge tian su yin la. An chu ma ong ge yun zin yang yin.

sunyam tuba. Tuyla nebaje, rangnam zumri chöki tangzi kurba te, zumri teki chumje ni, lu suyi shaktu shibali shenba buzam mebaje. Teyang Helen Keller, ranglu jikdang lochi la sundu, ne jibushik po ne, mekshi tang nashi shorwata. Techi gecha shunu gyang shorne, wenlong kuksumki shakbe tamtu jingbe, gupshik ring, mongshin du la zuba zingwe lima gyubtab chewashik la kurbashi. Wendi kusimbe jikdeng tie nangtu, kejun sangsumki yundien malu zonbe gewe shingin sangmo, anni salifan ki chamzitang denshin, ngangyu ring la, tseri tang tunbe tepke chetun sangbe wata. Chizuo togi namgar gewe le la zunbe ki pomo chua du gyurba haja mangbu gyab gyur tobe wadu. Halen ki bedib la shimba mase. Lobja chenmo tarchindi. Inji tang, Farensi tang, Jarmian tang, Girisi tang, Latin je ki giri nga la wang gyur xin. Yundian nurbu pangzu zinbe chakjian zumke ma tang. Lobsu kechen ki koban toba gyur. Kongki eri yuchuka tang. Zamling ki giga mangu shigla ngopip nangne. Wenbe lopchar tipze mangu durubki goza shibu wenbe pendi tang lopsu chasha la piwa til. Zamling shibu mima ki gasu tang ngakju chenpu tobar masi. Giga mangbu sishung ki sengdu yang topjin. Jelo chekdung gubge ngakju ngakulor nyamchi gezoa ki Helen Keller ki lo shibu cheku yang biwa gyu. Kongni zamling genru gyun tang Lakbar du wangbu gyunchen gyunki mekdu che yu tang lupchung shu yu la gyurbe na. Eri chakjian zumbabu Mark Twain ki Turep jugubar chui ki zengmingi chunga le. Jigni Napoleon ta, jikshu ni Helen Keller reji sungbaya tuyun la nweba shikri. Shamla shenge ne Helen Keller ki zamba ta. Pyonon ne pyoge du pöpgyur tang zumbji yangdun che shu be rangnam zumblu ki nambi zem chung ring che. Nye ki tsuwe namtar shibye liu chung apa di senro na. Nye ki tade diki dida ni, mi manggu rog rang cheba le chung we. Nye ki tip di nang tu, kongzu tam che ki chen jiwar du. Tip di nang tu, mi kashe shiki gor chi yu ba tida la, lo ken nam ni gyung a chena yang. Mi shen ka jiki gor lo ken nam ki zawa ni kin mi. Kong nam la, Mingcha Minayang. Kongnam ki tinga ngay la zetung ki cha gyangba maase. Ngay la lepdum nang yungwa tini, ngay ki cekhaan jitab me. Chwaksan kashe ngoshinba tini, gachor tang chensu chirin chishu denba shik yindi. Yuan chwakbe nyanzum shik tang jawar. Kongnam ki ngay ki samlo tang zidun la shokkin sangbu tibata. Kongnam ki gyangla dungtu gyang, maju le debe dung sim ki chuk jing. Kong nam ki cha cha tang zhona denbe shige ngay ki sim cap tang sui na rang sar shiwar che la. Mi lam tsubu shik yewa tar sum ni tang nyo mung tam che zang mar takbar kyur. Ngay rang ni le se che jik din sar jang shik ring ne gyun cho ki du be shing kam ne me zi be yun den tang si dun ki be la nyong ru tup jing. Ning ru tam che ngosar jen la gyurba yang tong. Dorna, chwaksan tita kamdu yu jin, rangsim lyo du pabar gyur la. Kong nam tang jewa ting jikzam yin yang si mu. Kong nam ki xinjam si tu ki, ngay ki simbe kyaqdoa di xur di. Chakchu gyatsuru changne, tsuchu cai karce laru dongwa dar che. Chena kiran la suna ki gube mitinra metam, xie su, ngay la dagbar jikhen chi. Tamti nang tuyung oma ji yin ngay ki sepo shi ma sung. Lun xing mong la, mi la chu mi chu di kona chi khen ti da tang. Lagbar du san gyu gyu khen ti zur ngay rang nam gyu ne gabu me. Rang ki nipa maru tang ne ngay tang geja shu gyu chi khen ke lom jen ti zur yang ngay rang gabu me. Mi kang shi ki kyo tang nyam du lam la shuk du. Komshin chung du tang ne ki ki komchoo tang dung kuyu chebo bamzu khen te zui ni mi sim ma ki ba kona so war chi. Nge ki mi tang kyang la dung tu, nge tuin mangbu shik lakbe da le se she chi tu. Mi la le

ki tatung kushab richard di jidar la ta. Kushab andaman di colorings statement la jie tang jie nyong. Ngay ki kushab charlis dati li wanir la ngoshin la kong ni kiwi yiwang gong nyu chi shu nga we zhong dam zomba po tang. Chi jibar we be zao shik yinba tini tok chi chenbu yun dian ki rib du chukba shik shi. Kong ki rang la chidar jiba tishin tu ngay ki kim zi cui be simjian gong la cham xing zi shi gong ki lingwar chi. Teng shik la kushab wanir la ki nak cai ki nyang a ba jen beris la chi ne ngay la sikbar pip chung. Kong ni ni tuk gyu cham xing jishib diwa tang luk zom tang nyang a sar zom ki te la kong ni rigba tetar go bar ngay ki mu gyu hajan chenpo shu xing yu la. Tachalar yang kong ni ki yerab tambe chu san yang chor sung. Zom ri le ri ki minu chak chen ten zu song li nang tu ngo char xin tu chi la zui li nang tu ma chi xin tu de xing ci no wa tang. Chi zam ling na te zam ki ding chi sab tu song ne ngay ki dagbar kong nam ki song ling ki je me chu. Te yang ngay rang kiu as can you see NEC 치신 나와 붐댕기 남다 체바당 자신 NEC 콤치 뉴르부 체바당 기후 S 키뉴시니 콤충 보신 지 마신바르 코나 류바 대당 자 원디 콩남기 니기 메바당 뛴치 강주니 니당 송린 제칭 90지 달라기 세모 다위기 와도 치탄게네 뚜르수 토조하기 초수 피베고르 내라 송충 Teng shi la, kong ki ngay la chak ting gur pibe ting tu sayi gudu gong la dibe dak tam nene ngay ki rikbe chorti yong wa zi. Tengi tong zi, bumramba be la ki ngay la gur pibe chak ting la sayi gudu yang dakbar kapza gyun ne lung yi chi di kong ki nyam ge chunbar zi zu te yang chen chung. Mark Twain la ki, kong ki zhong dam tong che ngo zar jian rini ngay la la nangwar ngay ki nyanpa yin. Kong ki gongpa shi dang tang, cha ju changma xian dang menja wa tang. Kong tang cha dong ri chi du, kong ki jen sung le, wen dang chim chim cil xin yu ba ngay ki chol tub la. Ta na kong ki ma ju le debe sung dang kia cabu shi gtua ne, sur se tang cha mu nang tu kyang. Kong ki tu ni, Mie chu ring lu ki yun dian ki chuk bè ili a di zhuba gieba xik yinba ki ki ngar xin sor nu. Niu yu tu ngay la tatung pakba niku la si cakbar ki zum ji ma jam gu xip me ru mip si doji la tang. Darma xe bè tep ki zum ke ma jam gu xip rik si la tepu mi na yam chen jen mang bu xik jie chung. Kong nam ki ngay la kong su gong ba chun bè bè tep tang ki wu sim la chu ji jin bè chak jin tang. Tishin gubar kajik jie. Kong nam ki zisim samu tsunbe chakda nangwa tenzo ngay ki dagbar xian le ngo zhu shu ki yu. Chokjo tamba xian shiki kyang ruak bian qinpu nang yung. Kong ki yami juandang le dine kile qinpu gashi nyinmyu yimata. Kong ki kenzang dian la tukda chubi juandang le gun ki jisu yirang shu xin. Kong ki gyo tam jie chamzi kyang la chua gyn du chawa sangbu karo la zhubar zi. Kong ki konen la samna, ngay ki kong ki kor shuwar mewe me. Yandi, kesi kong ki tongnaan shimbu rogram matoba yina, ngay ra lobja chimul shukyu samdun namyang zhubtab chewe na, ngay ki tetun seti mishu kame la. De simbe ngay ki chua tongbu tini, ngay ki chuaksan chotang ka jetab me. Lü kam tè gì gyn qì, ngè gì cuwà rè cun zin hà jiàng qìn bù pò nà yàng. Chuàk sàng nàm gì gè qìn qì, ngè ràng gì wò jì dàng bà rè tùp tùp chè wè mìk sè gì kè wà mang bù xì lè lòng sù jù bè gè sàng chung nè. Gè ngè kè jà gì chèp sù nà bù wà du yàng, ngè ràng pàk bì zhù nà dèn bè cuwà rù jù chung. Kong tù lèng gè nè sèn xì nà wà tì nè, ẹ rì wè lòng zòm kè mà hà lìng kè lì rì rāng nām zūm lū kī nām bē tuā nē zāng bē zāng zhōng rīng chē, ngē kī cō wē nām tār xī bā, pion lō nē pio gāi tū pēp gyūr dāng zūm jī, yāng tūng jē xū bā tī, liu zhōng ā bā tī yīn bā dāng.

0: 相了，现在准备菜你学几趟？盘的储备菜多年轻，能不行我的学习。盘的储备菜多年轻，热色明码他，热照大杆没洗，中春梅龙，吹气旋，照样种。推到南街，钱多皮，怕天，提不趟钱，钱没提不忙，抢下趟下路亏途弄不大，拖弄趟弄抢亏途吃弄块儿，血亏月不趟，叫恁们些来共进我点汤，马翁秋子你学这批人，天天菜没退缩，现在他我这个农具汤头句，老哥，年轻头句汤，小句了，吃不上不苦的，啥子吃些了，吃不进我内吃我盘不够，开始汤抢多儿，那么天内人心吃不上哈，养了竹签儿不够汤，天没色亏了，吃不忙不苦的人心，那么天不够，生意你没退缩，我这汤现在老哥，年轻头句汤小句了，吃不上我盘不够，啥子吃些了，吃不进我盘不够，天没色亏了，吃不忙不 Chanita, Chosa Toshu Anchan Ni Subsitaku, Nedon Quilly Tesar Pabu, Chosa Masu Anchan Juxi Tatita, Chosa Toshu Anchan Ni Soksum Sani, Saint Cabal Tesar Pam Nirumsin Chapchung Pabu, Chosa Masu Anchan Juza Gieta, Chosa Toshu Anchan Ni Susati, Karu Quilla Namti Nirumsin Tesar Pabu, Chosa Masu Anchan Juza Chuta, Chosa Toshu Anchan Ni Subdue. Gezer Jibo Mam Corny Rimsin Tesar Pabu, Chozama Shu Anchang Dun Sa Dun Ta, Choza Toshu Anchang Ni Subsi Sasum. Bushin the Chapsung Pabu, Tolar Bungani Chu Parkibu, Chozama Shu Anchang Gutsa Nita, Choza Toshu Anchang Ni Subsi Sago. Sensar Jibo Mam Corny Rimsin Juxar Pabu, Chozama Shu Anchang Si Sa Geta, Choza Toshu Anchang Subdun Sacho. Amdor Jibo Mam Corny Rimsin Tesar Pabu, Chozama Shu Anchang Sumsa Sita, Choza Toshu Anchang Sosum Sanga. Damsung la nam tim ne rim sin jibu mab kur kyu, xal har bu sum ne si par kip kyu, chwa zama xue ang chang chu cang a ta, chwa za to xue ang chang chuk dun sa kye. So zong la jibu mab kur ne rim sin tui xar pip kyu, chwa zama xue ang chang si cang a ta, chwa za to xue ang chang ni xu cang ni. La zir jibu mab kur ne rim sin juk xar pip kyu, chwa zama xue ang chang ni ca chu ta, chwa za to xue ang chang chuk dun cang ni. Ding xin la nam tim ne rim sin jibu mab kur kyu, chwa zama xue ang chang chu ca dun ta, chwa za to xue ang chang chuk ca dun. Torong la nam tim ne rim sin jibu mab kur kyu, chwa zama xue ang chang ge ca nga ta, chwa za to xue ang chang ni sok sum ca si. Mang kam la tui xar pab kyu, chwa zama xue ang chang nga ca si ta, chwa za to xue ang chang chuk dun ca ge. Zo gang la tui xar pab kyu, chwa zama xue ang chang nga ca chu ta, chwa za to xue ang chang chuk ge ca ge. Zai yu la tui xar pab ne rim sin chap chung pab kyu, chwa zama xue ang chang chup si ca gu ta, chwa za to xue ang chang ni sa chu ca gu. Bo zong la tui xar pab kyu. Chwa zama xue ang chang chung ni ca sum ta, chwa za to xue ang chang ni siang ca sum. Min ling la jibu mab kor ni rim sin tui xar pab kyu, chwa zama xue ang chang chung ni ca chu ta, chwa za to xue ang chang ni sok sum ca gu. Gya car tui xar pab kyu, chwa zama xue ang chang chuk ji ca nga ta, chwa za to xue ang chang ni sop si ca si. Nang ga zir tui xar pab kyu, chwa zama xue ang chang nga ca sum ta, chwa za to xue ang chang chung ca chu. Gyang zir chap chung pab ni rim sin tui xar pab kyu, chwa zama xue ang chang gu ta, chwa za to xue ang chang ni xu ca si. Nam ning la juk xar pab ni rim sin chap chung pab kyu, chwa zama xue ang chang ge ta, chwa za to xue ang chang ni seng ni ca si. Ting zir chap chung pab kyu, chwa zama xue ang chang gu ta, chwa za to xue ang chang ni seng si ca sum. Pa zir chap chung pab kyu, to la rib sum ni si par kip kyu, chwa zama xue ang chang ni ca ge ta, chwa za to xue ang chang chau sum ca si. Son ar tui xar pab ni rim sin chap chung pab kyu, chwa zama xue ang chang si ca dun ta, chwa za to xue ang chang chung ni ca ge. Nyalam la chap chung pab kyu, to la rim sum ni si par kip kyu, chwa zama xue ang chang dun ca gu ta, chwa za to xue ang chang chung ca chu. Tuin zir tui xar pab ni rim sin chap chung pab kyu, chwa zama xue ang chang ge ca chu ta, chwa za to xue ang chang ni xu ca gu. Bae guan la jibu mab kor ni rim sin juk xar pab kyu, chwa zama xue ang chang si ta, chwa za to xue ang chang chup si ca nga. Ha zir chap chung pab ni rim sin tui xar pab kyu, chwa zama xue ang chang chu ca ni ta, chwa za to xue ang chang ni xu ca ge. Nyamo ar juk xar pab ni rim sin nam tip kyu, xal ha rim bu si ne nga par kip kyu, chwa zama xue ang chang gu ca ge ta, chwa za to xue ang chang ni sok sum ca si xie shi tu. Sang ge nam cao, ting di nam xin wen de xu ca.
1: 坦德尼毕竟起却最阿巴达达日。

Mo dui ne nga na chu sen cho chung chri la kho ne ri sa wa li zen zong yu nan ken ge zhu ma la kham sa nga zhu de li li zen sang bu de gu che ge la na ba ni li ya kham de cham chi shu ki ta ti ne lo ge sen cho su nam zhe xin la tan da wa la wang chin la da wa chi li la ba sa chi li la ti xin ki long chin sen cho sen yin yong ta cha zhuan na ba leng ge qiu yin di gui tuan ne li zen sen xin nan ken ge zhu wo na ba leng ge chong ya pu je kham de cham chi chuan bu shu ge yin si su nan du le Kyo yin di gui yu tola cha ming li ya ya yi yu mao shung ya kwa nai siyam ki song xie di huran ki ama ci rin chua ka la liya piu gu yin si song na siyam. Kumi rik zui lang e da nan bai nyam zong si bi song xie di ngan chu gya chi long chen sen zhuan nam paling ge ta ten xin ki li Kyo yin di gui tola li zhen di sen xin nan ken ki cha zhuan nam paling ge chua ya piu jie ten ling ri si ta wa ki li zhen di ju zhi gui yin la nam paling ge zong ni da to sim zhu gu yung bai min dun shu gyu ma si ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང